un chapas, manam. Sumak chaska ñawichay. Hangyapiñam pinsani tutapas un chapas, manam punipas aizawañachu. Chaymin kay takichayta, hangyaman entregasay.